ay ko'y intindi ka si sumaksumak si miki ko na ta Señor wa kay siya ko'y tukoy manalin ko naman ta Señor Dios ni ko manay ni kiro sa kachong Lapayan kayo ora pa kaya nagpagamuktuhan niya ta sa minche bendisi Señor Hinagapone Señor sa minche Señor Dios ay tayo ko rari vida pa kalyang kahta Papa rari vida piyang kah kunata pa Señor Dios ni ko yarek kunata kinantimpi Gracias, gracias Señor nis panchimpi kakamoy ko Unas kay kiwas kay kachumpo sa way ko Kaleras kay kumanto ko ikunay ko kama kay punchaus pala Pachayar mi manta chisay ko ng kama nis pang Makiya ki mga pepay kamoy ko Jesucristo Unas ko ay kachuyachaya sa tiyampi Amin, amin Señor Dios Jesucristo, ta kainin sa minchenin munas ka uyarek niko, liapayang uyarek pah, munas ka uyarek niko, turay niyay, Cristo pinigmase, buenos días, niapay kamakiko, Señor Dios Jesucristo, su timpi, hinaka, makilla kananchis kasha, makilla Señor, ta uyarinanchis kasyang, Makilla kelkan kunata unas ka uyarek niku Hinaka hakuyanya upah maharatutang urapas Hinaka hoktaki kuitapas Uyarek sunchis unas ka uyarek niku